lamina, oh, whatever you know, lamuwa la rokutukutu. Te pa mota son layo, te tunje kaji layo ati ya lafia. Ope in ugu foba deda, oba tu pawa mo bi e nyuju. Je uju mo oto ni yitu ti mo waba yi, atupe u, ebe awope wa. Ojo kemi, dinlogun, ninu oshu kefa, odun 2026, afi, afi, afabara mu orije, eyon. Ni oji yitu yo nishi, dansa ki. Follow me, Lidu Mari. Ikoni 103.5 FM, aki wako uju mori adura wa agba lini, ojo shegun, oba abiyo ki yo ba walo, yo wakweluwa, yo si ma pada, pawa padabo, layo ati alafia, luruko gagba ilishe Radio Nigeria, ekati, pile kumbo ki wakwe, aku uju mori, tumo walo ni, bo mweda lodo yin, koshe ebiyo,

0: tutu omo wa bi oru gbogbo bo ba ti mu wa eje agba ka si ma dupe lowo olorun loruko ga agba
1: Ilesha Radio 1103.5 FM tengbo ta ti mo rin ope eto aye lati Ilesha Olotu Yusufu Olamide wa si ti igboyin laaro toni eje ma dupe oro gbogbo wa na lo tope enu ope wa ku si nikan adetun Fola Shade Oluwole loruko mi eka roma eka rosa loruko Iyitayo Adebisi buki wa pe ini asan gbogbo wa ojo rere loni o si je fun wa nikete ti ago marun ba koja iseju meedogun a lo ma gbo oro Olorun pelu ojise Oluwa peaceful peace Oparinde Radio 1 103.5 FM eje atoju ara wa ka toju omo wa asiko ta wa yi koju wa wa alakun fi nsori ka woso to da fa won omo wa ka toju awon arugbo wa ose yi lajo agbaye ya soto lati ri bi pe a ko awon agbalagba wa labuku a je ku won ma dara won lebi pe igba ta won si nirun dudu lori awon fi gbogbo owo awon si wa ka ma ranti won ka je kinu won ma dun ka ma soro alufansa si won ka se won pele pele Olorun o le fi alekun bukun sowo wa eje atoju ya eje atoju baba bo ba ku die ka to nigba ton to wa Olorun ti wa dale wa lowo o wa po e ma yo oro lara won e ma yo oro lara baba e ma se esan fun mama Olorun oba mi lo le san lowo to si le san fun nikaluku dede ohun to nikaluku ba se e ma yo oro lara oko yin e ma yo oro lara ayawo yin eyin omo e ma yo lara won obi yin na obi e toju awon omo daada oba mi oke yo wo omo gbogbo wa Radio 1103.5 FM e ka roma e ka rosa e ka ro gbogbo le

ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta ran lo si omo odo asiko ojo ola wa ni awon omo wa eyi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta si omo odo asiko yi ni awa le fife wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta ran lo si omo odo asiko yi ni awa le fife han si won ka toju won ka ri pe won lo si ile iwe tabi kose owo ki won le ni ojo ola so dara ki won le daso asiri bo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi ko se owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo ki ni won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lo awon omo wa ni ilokulo ka sise funra wa ni isin ka soju awon omo wa ki won kose ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati le ise radio 113.5 fm

0: Akiyesi si awon abuku kan to ma nko awon agbalagba
1: ti won ba tin dagba
0: ton ba tin dagba ton odun ayajo ojo yi ona ni lati je ki awon eyan mo wi pe ko leto ka ma se awon agbalagba bi ko se da nitori wi pe won ti dagba bi tori wi pe won lagbara lati se nti won le se tele nigba ti won wa lodo ti asiko ba ti to e pe e so awon ona ti ta le fi toju awon agbalagba ta le fi bowo fun won ta le fi ke won ta le fi ge won
2: iro lowo to ye ka se fun won nigba ta ba ri won be ni pe ah mama agbalagba yi ka ma ti fi oju da aso ti o da si won lara iwo to ni mama e bawo lo se ntoju mama e fun rara e papa e tori pe oro ta nso yi agbalagba la nso ah so pe iya ah so pe baba ni fe re
0: ayo le olohun ba ma to bi ke se dodo ni pe to ba di to ba je ye
2: charity mbata ni olotu amo ni fe re aro yi se la so pe ki iya ko ma ko so oro ti o ma leju sinu omo ko mo ma so wi pe ohun a yoro ohun ti baba se lara iya hun ki omo ma so pe ohun ti mommy se fun daddy ma gbe san e to ba tin se be fa won obi e awon omo lomo to wa be ri iya e so mo pe won a se ju ohun ti won se lo bawo la se ma ri agbalagba to fe soda ta ma mu soda bawo la se ma ri agbalagba ta ni ni ikorira won ta wa na ma wo ki njokan
1: Mama dada ni won mama oni mama e je mama se be so da ni tori pe awon kan to ba ti dagba ton ba ti dagba tan won ni olohun ma je asaran
0: olohun ma je asaran kan sun si ma se wa
1: abi to ba ti tasiko a se oju opo tesi lanfani lati ma ba wa dasi nje ti gbo
0: pe kini o
1: ninu where e ma binu
0: loju where yi the punch laaro e na lati ma won jo royin ni kule kule o ni bi ti oro beyin yo lana nibi ti ile ejo ti kede wi pe emi ni African Democratic Congress ni ti se ADC emi la Cord Party ni emi la Action People's Party ni Action Alliance ati Zenith Labour Party won ni wi pe ah ko sinti egbe oselu yi ko se kini ko sinti nje be ko sinti nje be sugbon awon egbe oselu alatako gan ti won wa ti bere si ni soro soke lati alatana wi pe kini nje be ba o le se wa ma so wi pe ko sinti nje egbe oselu Accord ko sinti nje egbe oselu ADC nse le fe so orilede yi di orilede egbe oselu kan ni e
1: fe so di lu kogbon di elected
0: ki lo sele ki lo sele na ijoba warawa ijoba lagbada ye mama baje bawo baba la baba wa nti won ja fun ko leleyi o ki nti won ja fun ko leleyi o koda gomina ipinle osun gomina ademola adeleke ati alaga African Democratic Congress senator David Maki won bu enu atelu idajo ohun ti ki se kekere koda won so wi pe ki ajo INEC oni to ba ran yan seru o gbodo se kini o gbodo fitomoje ni koda igba keje are anot are tellery to je wi pe awon ni won fe chede ti won fe fi se are ti won dije dupo are ninu egbe oselu ohun Alhaji Atiku Abubakar gbogbo won patapata na ni won bu enu atelu idajo ohun to so wi pe ki ajo INEC ko yoruko awon egbe oselu ti mo da kan kuro ninu egbe oselu ohun Alhaji Atiku Abubakar gbogbo won patapata na ni won bu enu atelu idajo ohun to so wi pe ki ajo INEC ko yoruko awon egbe oselu ti mo da kan kuro ninu iwe idibo
1: da to ba ri be olohun so wa tori pe enikan ki je kile fe
0: be ni
1: nde ti gbo ninu iwe royin the punchy to jade la ro toni ohun na ni won ma tin so oro yi o se oro kan le kan ba le ninu iwe royin the punchy to jade ile ise elepo dangote ni won tin so wi pe a wo nta se o tori pe bo tin lo yi afi ko rorun afi ko de tori wi pe pele pele bayi na ni ti eran eran elede won ni dide bayi na si ti ni ohun na ni ti ogede o won ni owo 75 naira
0: per liter
1: gbanjo mogbede ile ise
0: won se adiku ni adiku bajale epo kan won se adiku re ko ti ko
1: gbanjo na ni gbogbaja to ba de
0: pada sibi ta tin bo tele kan ye kan da ku
1: ninu iwe royin the punch ni ile ise ilepo dangote ni won ti soro yi o lando won ti se ojo aje ti won so wi pe ayipada ati awon ayoku belenja eje ma ti bi pelebe mole boya o le ma tu pelebe si titi afiraye mu oke etan o won ni lati nkan bi osu meta seyin lawon igbese iforikori lorisirisi ifikunukun ni o tin lo laarin won bo tile je wi pe orisirisi wuya tin jani laya lo nwa lorisiri legbe otun ati lapase amo sibe sibe won ni owo epo betiro yo ja ida jaladie kuro to fi je wi pe 1175 per liter down from 1250 money yo wale die o akori re kolonjo ma wale dada
0: oh ami

0: want to know kada okun kan tun ku lorun wa loju iwe royin new telegraph loju ewe keji iwe royin ohun o na ni ijoju ijoba apapo ti gboro o ti gboro bayi bi won se bere si ni se koda awon agbesumomi awon agbesumomi afurasi bi igba meta 600 na ni won foju bale ejo ni olululle wa abuja bi o ti je wipe ile ejo bi won se dajo fun enikan to pera re ni agba agbe loju ojo terrorist loru enikan to so wipe onisowo lohun
1: agba loju momo ajinigbe loganjo
0: afi suru ati enikan to se wipe odidi omo mokanla lo bi obi momo kanla o si tun je awon omo lomo gbe won ni ko lo wo wa o lori awon esun agbesumomi ati awon esun ajinigbe ti won fi kan won won ni koda ipade ototo ijoko ototo o na ni ile ejo joko to si je wipe lowo kan na na ni won dajo fun gbogbo awon ti mo daruko yi tele tele koda 600 ohun mo se po to afi bi eni lo
1: ode o
0: baba isua eni to je adajo agba fun orilede yi Latif Agbemi to se wipe awon gangan ni won saaju awon agbejoro ohun ni pe se le balu ijele wa lori won si so fun awon akoroyin wipe se ri lorilede yi am lo lopo janturu bayi masi na ni won fi ma jejo won o ti yato si wipe anse lo ni bonkele nitori pe lowo lowo ta wa yo gbodo foju won wipe ijoba fojuro si gbogbo iwa agbesumomi ijoba fojuro si gbogbo en to le gbe to le da ijoba ru to le so ijoba loruko buruku gbogbo awon to se wipe ota ilu ota dagba soke ni won ka ma foju won han ni gbangba gbangba ni oju iwe iroyin the new telegraph o na ni kule ku
1: nino where in the punchy to jade la ro toni olohun ma je aso ya leji ka wa ka nu o to de o olohun ma je apitan ri pe nino where in the punchy to jade la ro toni ma pa wa lekun tori wi pe won gba aya major general Rabe Abubakar won ma gba won kale ni owo awon ajinigbe won lana ti se ojo aje o amo ko to di wi pe won di gbigba kale nko inoti dile leyin asun suje tori wi pe won ti pa major yi ko to di wi pe won ri aya won gba kale amo pelu ajo sowopo awon omo ogun orilede Nigeria ati tawon oju ofurufu ni won so wi pe won jo gbe igbese akiyo lati gba abileko Aminatu Abubakar kale lowo awon ajinigbe won ninu oro ti eni to je director defense information major general Samaila Uba ti won ko sode won ni afowo sowopo nla won firi won gba wale ta won si ti gba won si bi ti won ma toju mo
0: je ti gbo oju we royi the new telegraph la royi na ni mo si ti wa oni bi ti popo olori ijo aguda lagbaye ti won ti soro fun ba ijoba apapo orilede Nigeria soro wi pe e ma jo popo Leo ati bishop ijo aguda ni ekun makrodi Wilfred Anegbe na ni won ke pe ijoba apapo orilede Nigeria ki won ma dabo bo awon to se wipe omo kekere awon odo awon ti ko lagbara to lati dabo bo ara won wipe ke jo o e dakun o e ma je ki emi awon eyan o botan ko to di wipe ara yi yo tayin to bo se to ati bi o ti ye nibi ti won tin se ifilole ogiri kan koda ogiri ohun ga pupo koda 14 foot na ni won pe tori pe won fe fi ma se iranti awon ti won pa ni yellow water ni ojo keta lo osu kefa odun 2025 ona ni won ti so oro yi e ka kiri oju iwe iroyin koda awon ara agbegbe won so wipe o wule podun kan na ni opolopo awon eyan to se wipe agbegbe yi ni won ti wa inu fu aya fun inu iberu
1: bojo
0: na ni won si ti wa opolopo awon eyan to je wipe olugbe adugbo yi ni won inu won o si ti dun eni to padanu oko eni to padanu omo eni to padanu ara ati ojulumo ninu awon ebi kan won si pa gbogbo ebi ton patakata orogodo koda 271 people ona ni won demi won legbodo ni jona lohun ko je wipe awon omo kekeke awon
2: mẹrìndínláàádọta àwọn ọmọ kékèké àwọn obìnrin àwọn ọkùnrin tó jẹ wípé ara wọn ara ògiri yìí náà ni wọn kọ orúkọ wọn sí kọlọrun ọba elédùmarè kó jọ nínú àánú rẹ kó bá wa ṣe àtúntò tótó àti tó yẹ sí orílẹ̀-èdè yìí.
1: Àmì ọ̀ṣẹ́ Edumare ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ pé nínú ìwé ìròyìn The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní ilé ẹjọ́ gíga èyí tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Abẹ́òkúta tí ṣe olú ìpínlẹ̀ Ògùn mà ti ran obìnrin kan ẹni Ọlá Adédèjì ni wọ́n pe orúkọ ẹ̀ ẹni ọdún mọ́kàndínlọ́gbọ̀n ni wọ́n sì pé àti wọ́n ti rán lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún márùnlélógójì 45 years imprisonment péré torí wípé bí kò bá nídìí obìnrin kìí jẹkun molu o ẹ̀sùn mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ni wọ́n kà sí arábìnrin yìí lọ́rùn kí ni wọ́n ló ṣe wọ́n ní ó kúdùn kìí jí atagbé òun kìí jí lábẹ́ ẹ̀ ni kìí jí aṣọ ka o ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n bá rán jáde lòun máa ń fojú kẹ́fín ẹ̀yin yóò lọ dọ́gbọ́n pàdé ẹ̀ lọ́nà yóò gbèjà tàbí kó máa wọ ọlọ́mọ kan èyí tí ò bìkítà tí ò wo ọmọ ẹ̀ tí ò wò sú obí kó máa wò pé ọmọ èèpẹ dàgbà kékeré jò tó lọ gbójú sápá àbìkọ tí concentration ń lọ pọ jù wọn ni àwọn ọmọ bẹẹ lòun máa ń jùgbé o sì máa ń fi wọn ṣe ó máa ń kó wọn lọ sáwọn ibòmíì lọ lò wọn fún bó ṣe fẹ ni àjọ national agency for the prohibition of trafficking in person nípínlẹ̀ ogun wọn ni àwọn ò ní fàyè gba ìwà ìbàjẹ́ o bọ́sì ẹ̀ jímọ̀ wọn sọ ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n rí i pé wọ́n sin obìnrin ọ̀hún de ilé ẹjọ́ tí onídàájọ́ sì sọ wípé kó lọ máa wò wá o ogójì ọdún ó lé náà ni ohun tí wọ́n yàn lé lọ́wọ́.
2: Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ lórílẹ̀-èdè South Africa lèmi fẹ́ lọ nítorí wípé sẹ́ US plate tire lọ̀rọ̀ yìí ẹ sọ ẹnu yín ó fẹ́ bù nítorí wípé orílẹ̀-èdè South Africa ominu ń kọ wọn òun dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sókè lórí àwọn ìwà pálapàla tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn kan wù àti ọ̀nà tó ti ń gbà mú àkóbá bọ́ ètò ọrọ̀ ajé wọn nítorí wípé báyìí sìn gbogbo àwọn ọmọọ̀sọ̀ tó ń kó pọ́npọ́ bá orílẹ̀-èdè South Africa ẹ ti fẹ́ máa fi sẹ́ ìkóbá ètò ọrọ̀ ajé o nítorí wọ́n sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé àgbàlagbà ń sọ̀rọ̀ tán wọ́n ní wípé àwọn olórin àwọn tó ṣe wípé ètò ọrọ̀ ajé ìgbafẹ́ ni wọ́n ń ṣe báyìí ní ìsìn iṣẹ́ ti ń bọ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ní kódà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyá wọn tí wọ́n ti sanwó fún tẹ́lẹ̀ pé ìwọ wá kọrin fún wa o níbi báyìí o ní kẹ́ńyà o ìwọ wá kọrin fún wa o níbi báyìí lórílẹ̀-èdè nàìjíríà gbogbo ní sọ pé tó bá dìgbà míì ẹ má wulẹ̀ ṣe yanu wọ́n ní kódà gbogbo àwọn iléeṣẹ́ kéréje gbogbo iléeṣẹ́ kátàkárà òun náà ni ọ̀rọ̀ yìí òun náà ni ó ti ń ṣe àkóbá fún o mínísítà fún ètò ìdájọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ mínísítà fún ètò ìdájọ́ mmaloko kubai wọ́n ní wípé káàkiri orílẹ̀-èdè òun náà ni àwọn olórin tàkasúfè òun náà ni wọ́n ti ń pòṣe o wọ́n ní kódà àwọn tó ṣe wípé orílẹ̀-èdè bòmíì ni wọ́n ń gbé wọ́n ti ń dojúkọ ìpèníjà tí kò kéré báyìí wọ́n sọ pé ẹ̀yin lórílẹ̀-èdè South Africa lẹ ti wá ẹ sì gbẹ́lu yín bóyá ẹ̀yin náà ò fẹ́ padà lé o torí dàbí ìgbà wípé àwọn àlejò tí wọ́n ń gbé ìlú ti yín gangan
1: ẹ̀yin ò gbà wọ́n lálejò
2: kó rọrùn fún wọn orílẹ̀ ojúlé you go explain to
1: her. ẹ ti rí nǹkan kan
2: ọ̀nà jẹ́ pé tó bá bímọ ọmọ ọ̀ràn náà ni ó pọ̀n.
1: Ó dáa ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nínú ìwé ìròyìn The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní òun náà mà ní ìròyìn yìí ló gara sí o ṣé ẹ mọ̀ wípé ohun tá a bá ṣe lánàá á dìtàn bó bá di lọ́la ọ̀rọ̀ náà dàbí ìtàn torí wípé ìròyìn yìí ìròyìn ọdún 2099 ni o
2: bá a bá gbà 1999
1: ọdún 1999 òun ni ìròyìn ọ̀hún àní èmi sọ fún èmi adétòhún àtọkẹ́kọ̀ọ́ ààrẹ nígbà kan lórílẹ̀-èdè nàìjíríà general Abdulsalami Abubakar retired wọ́n ní àwọn máa sọ fún ààrẹ nígbà kan again general Matthew Olusegun Obasanjo wípé èèyàn wa má mà díje dupò ó mà nídìí wọ́n ní àwọn gbà wọ́n lámọ̀ràn but advice láyé yìí on is it that you take it or you leave it. Ben no ni won so lede ilebo won ni sibe sibe leyin ta won ti jo soro yi ni won so pe ah o se pupo eyan wa o amo awon sa dupe pe awon si jo nbe laye awon be loke pe bo ti e je wi pe oro amoran ta won fun won ni jo si mo gba won ko oro na ni won ri gege bi ohun ti o dun gbo lowo eti won ni awon so fun won wi pe o da wo lapa bi oro ewon lo wa nle yi olodun ma ja se won won ni orisirisi ona la won gba lati fi gba won ni amoran be ba lo wo se mo wi pe won se si awon iwe kan ti won se ifilole won to oro bere be sibe o ninu iwe iroyin the punch lo wa nigba ti won ni awon gba won lamoran lati ma gbe igbese kan eyi ti won gbe lodun 1999 nje ti gbo
3: kini
1: no where are you news direct somo pinle ko ni e o fe darapo mose logun eh ijoba apapo orilede nigeria ele o e kare e ku ise eyin eni to je akowe ijoba fun ipinle ko abileko abimbola salu nde yi ni won tin ro gbogbo awon obirin patapata o wi pe e gba awon omo yin lamoran e ba won soro e petu si won e pe won e so beni ti ri eyin ti ri e ti ri ana e si ti wa leni e salaye fun won ki won gbe igbese eleyi to ya ki papa lasiko ta wa yi to je wi pe igbara ohun na la bura o eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu ti won ti se atileyin to po fun omo orilede Nigeria awon olugbe ipinle Eko omo bibi ipinle Eko lati ri pe o fe darapo mose ologun oju ko ti sile a ko we ijoba ipinle Eko abileko abimbola salu nde yi won o dake won soro yi yanja yanja ni o wi pe o aye ti wa fun omo ipinle Eko lati darapo mo Nigeria Army eyin ka won na o le ma dagba bo die die tori pe die die bayi ohun na ni edangoke won ni gbogbo eto lo ti wa nle o tori bi pe eto abo owo gbogbo wa lo wa baba na ba si wa lawon eyan nbe ti won sese nbere bo die die won a ma dagba
3: be ni ka gbaruku ti won
1: won a ma dagba in to ba e ti ni for credit won ni e ma bo e ti ko se owo kan e de ni wiere ri e lowo won na aye gba yin o kini kan lo nle mi seyin a so pe se conductor o da o amo gbogbo on to le ma je keyan ma so pe mi o nise lowo won ni yen ti di un afiyeyin ti egun alare fiso won ti enu mo oro yi daada be na ni won tun so wi pe ijoba to nbe lode yi won fe ki onikaluku ma ri owo mu lo si enu ni gbogbo aye to ba wu ka wa be na ni won tun so fun awon obi awon alagbato awon olori adugo gbogbo ato lori ilu wi pe e je ka ran ijoba lowo olori oro eto abo ki abo olohun ku daju lori gbogbo wa o
3: nje ti gbo
1: pe kini
3: lori ode yi ni kete ti ago mesun abo balu laaro yi o na ni awon lame eto awon toro kan gbogbo awon to se wi pe ise ti won ni lati ri si lilo bibo eto eyan eru ati eto raje tori wi pe lilo bibo oko lilo bibo gbogbo nteyan nje lilo bibo gbogbo nteyan nlo o na ni opakutele fun idagba soke eto oro aje ni won ma pade o loni ni bi ti apero kan to se wi pe awon ile ise global transport policy na ni won se agbatero e koda ikeja na ni won ti ma pade to si je wi pe ohun ti won ma gbeyawo na ni awon ona ti a le se atunto ba lilo bibo oko ni orilede yi to se wi pe eto abo ati bi won se ma muse awon lokukudu ti gbogbo nkan ma lo ni sinrin werere ni ona igbalode o na ni won ma gbeyawo olugbalejo agba na ni gomina ipinle Eko Alaba Babajide Sanwo-Olu to si je wi pe alaga eto ohun na ni e komodo Ademola Onitiju ti won ti feyinti koda eni ti o ma soro ifilole nbe o na ni dokita Kayode Opa Ifa to si je wi pe alagba Boboyi Oyeyemi dokita mo ni won o na ni Boboyi Oyeyemi e ti mo wi pe awon lame eto lori igboke gbodu oko na ni won soro yi ni won pe ipade yi ti won si ma so ilanu atele fun lilo bibo oko ni orilede Nigeria koda won so wi pe awon to se wi pe akose mose ti won ti kawe ti won lami laka won ni gbeyin o opa lara won o na ni dokita Bayero Salifara to se wi pe awon ni alaga gbogbogbo fun awon to se wi pe won ri si lilo bibo oko igboke gbodu oko o kan won po nbi laaro yi sugbon gbogbo awon toro yi kan won ti pe yin si pade e wa ka jo jiroro nje ti gbo anje ti wa
1: nje ti gbo pe ninu we royin the punchy se a wi fun ni ko to dani agba ajakade won ti se ifilole o wi pe unregistered plate number
3: awon lopa ti kede
1: unauthorized plate number ka gbe oko jade lai ti e wa tun ni rara
3: number kankan abi number e kan ti je oku kan le se olopa
1: I am sorry Nigeria police force won ni won ti bere ana ni won kede e ana ti se ojo ke dogun ile se radio 1 asi dake o tori ba ti ri ninu iroyin yo sara ilu lanfani boya aya ti yin le koko bi ota abako okuta le nso sinu omi gbigbona mu laaro laaro ebe ru olohun ebe ru olopa o tori oni oni on le gbe oko jade ki won si ma do loko mo ni ko nge ton ba ti pade awon olopa won no sese kan gboko jade ki won si ma di oloko kan si gbagbe pe awon ni oko ri
3: ele won da o
1: bi o ba wa ni da owo ara eni la fi tun kwa ara eni se ni won tin soro wi pe gbogbo awon oloko ti won gbe oko jade unknown number unregistered number no plate number e ma gbe bota mo tori pe ewu to nbe nbe o po awon mi agba yan won sa lo ita ronu awon mi a ji yan gbe no evidence you go explain moto bulu lowo moto bulu siena moto bulu siena amo kini plate number nothing to prove ninu we royin the punchy olatunji diisu je oga agba inspector general of police lorile de nigeria won ni pongpongpong lawon osisi awon bayi o won ti duro be na ni asp afusa to oyiza ti awon je agbenuso won so lana won o dake o commissioner fun olopa nasiru kankarofi awon na tun tenumo be lo se wa kaka kiri ipele ko so ti e be lawon ipele to ku na mo so lana pe koko le ko man ko awa ipele dan others follow won ti bere si ni pariwo e kaka kiri gbogbo ipele are you living lagos to ogun bo ba gbe moto ti o ni number oda awon mo kan ma bere daddy carda
3: lori
1: lesa wa moto
3: lori oro moto ti o ni number ate yi to ni number nitori wipe o ko tori ton kaluku ba daran na ni fi mo lo ko
1: ti
3: o lo fe mu mi mu royin yi loju we royin the punch ni bi ti enikan Joseph Ope ti o ti je Olorun nipe o koda won se ni won ni won se emi e legbodo eni odun metalelogoji awako danfo ni okunrin ohun leyin igba ti won so wi pe won na won awon ile ise omogun ofurufu na ni won fesu kan wi pe won na won bi ko se da lori oro kan to sele won ni se la kurakunrin ohun se ni o fara gba oko won o to
1: si je oko gba oko
3: oko gba oko won ni koda gbigba oko ki si se gbigba oko to lo titi o sugbon o se ni laanu wo wi pe ni ojo kesan osu karun odun ta wa yi ni ojo opopona osodi si apapa o na ni won na okunrin yi won na koda titi ti emi ti o fi bo lenu re eni to je ara ile eni ti o je olohun ni pe ohun ti o fi iwe ipejo ti o fi sowo si iwe royin the punch o so wi pe egbon ohun innocent Joseph ibi to tin sisi ojo re o na ni o wa o nibi ti awon ile ise omogun ti awon to wa ninu oko omogun yi ti won je wi pe oko akero nla boge ni costa ti o koda number plate re won pe ni GO1/14AF won ti mo wi pe awon ti won gbe moto jade njo yi awon na ni won gbe mi lara
1: arakunrin ji
3: won ni koda
1: so nipa plate number re o
3: be ni o won ni bo se kolu oko won won ni ko mu 100,000 naira wa ti se 80,000 to so pe e dakun ohun o si le ni o ohun o ti lowo yi lowo mo ro wi pe ibi ti won tin se explain na ni won ti kolu okunrin o yi o ti won si na ti to fi daku to si di wi pe
1: ti se agbara lo
3: olorun ni ipe won si lo koda ke le mo bi toro yi ba ni lokan je de awon ti oro yi se oju won won ni wi pe ka won da 80,000 laarin ara won ki ngba ta okunrin yi ti bebe to si ti salaye wi pe won ni owo toto yi lowo won ni sugbon awon olopa yi awon omogun yi won ti e dawun o won fi se won jara mu nkan ti won so to je npe mo awon na okunrin yi to daku gboran gada sile se ni won te okan won leti ti won si lo sugbon sese o se ni laanu wi pe ngba ti won du emi okunrin yi digba digba ti won gbede ile
4: iwo so
3: pada bo na ni o se ni laanu oju we royin the punch iroyin wa laaro yi
1: o da nje ti gbo an lo kabo ta ba pada de nje ti gbo nte si waju
5: Pale keji, bojo un ba dani, balu balu ni o ma wu, wu, ba ba aliku. Si o fe pa ya re ni, to fi jek bu bu iba ni lu sha ni bi an shon fi. O ti wa dala iso kale, pa o ni o she ya an wong wane dale. Ben, o yi no no ma fe bu bu bu kata ino ine yi, wu wu o re ni, o wu ti wani, ni wong ya wu. Bu ba te ru ara re pa, o wu li ri o ni ni miran, to le she bi in ya li ku shen she fu wong. Ni pa ishe ine, itanjo an wong wong, bu kata gibo, ati iteri ba, bu. Bara re soran, ufaya re mwara. Aya gidi mwa lode, dekwa ati mwa lode, nini nukuno. Ikede yi wala ti leshe, Radio 113.5 FM.
6: Agbolagba ko seni ti oni kan
7: awon ta wa yi wa se nu ni
6: kolo meje kule mere suba
7: te ba wa se gbogbo lala koko jaja le aye igba odo
6: sotu aye ko fe gbalagba ara lala seni
7: e toju awon agbalagba
6: wo mo
7: reti pe iya baba agba to pati o mo lori ofe ati je nkan to wu suba ko je ntori ti eni
6: o lori ofe ati raso igbalode
7: o kokora
6: nitori ti eni ko le ba jere aleni
7: ere aleni
6: nlo meni
7: ohun ni won duro de
6: eyan ma wo yi o e toju awon obi yin o ki seda won fi le sadua fun yin O san lati fun olonje loju aye won dukenyo wa pa igboro malu ni bi aye yesi fun won lo o san lati kole fo bi eni dukenyo ra ko se oloke emeye million naira ti de ati roje eyin ijoba wa o e sanu awon agbalagba won yi odun marun di logoji ki se wa sarara o iwo bo owo to ye ka fun won gege bi owo fenti e ma se fi dun won rara o e ran ti pe eyin na n bo wa dagba
7: be opata agbele pa teyin loju
6: ati ijoba atomo e je atoju awon agbalagba
3: abala gbe owa na ni abale sigude bayi lori eto yin eto wa nje ti gbo lati le se radio 1 103.5 fm lano de yi o na ni a se ayajo ojo ti amaran ra wa leti wi pe ka se itoju awon agbalagba awon to se wi pe won ti wa ni irole aye won to se wi pe won tin wo
4: awon ti le tin su
3: to se wi pe won tin wo iya baba mi
4: awon ti won ti so fun wa pe ra mi wo ri ya ti e sawo ni lo wo ya ta won ya yin wo le lo bo
3: won ni ojo yi na ni won aya soto lati ran ra wa leti wi pe te ba se ona agbalagba lona ti ko to iteni ite to eni loju mole o na ni won ni wi pe awon na leto o gege bi arugbo won ni eto ti won gege bi agbalagba eni to ba si se agbalagba lona ti leyin pe won ti so wipe bowo fun obi re bi o fun baba re ati iya re ki ojo aye re
4: ko le pe
3: ko le da fun won leyin pe iwe mimo ti so eleun won ni wipe eto won ni lati gbadun aye won eto won ni lati gbadun aye won ni koda leyin pe iteni
4: lojumole
3: ni won ni wipe koda ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ni ní ọ̀rọ̀ ètò ìlera wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí o wípé a ma bọ̀wọ̀ fún wọn a ma kẹ́ wọn a ma gẹ̀ wọn.
1: Ojú wo lẹ́yìn fi wò lọ́dọ̀ tí yìí mójútó àwọn àgbàlagbà kí rírí wọn ká fi ẹ̀rín àtọ̀yàyà kí wọn káàbọ̀ láì wò ya ọkọ ẹni níwò kí lọ tún wa. Hello.
3: Akojumo awon agbalagba ni won pe wa laaro yi e kaaro agba yan dale o e kaaro sa
8: e se wo bo ka tu kan ninu bi beji
4: yes sir
8: o ni e dide ni wa do ewu ori e dide e se ri papa agba e se wo lo omo de to ba se ri papa agba ye ni pe o be wo lo oro po nbe e ni ko ni so to na do agba e je ka beru awon agba ka ma respect won ka se liba fun won ki ijoba na wa jo wo
4: ase
8: o se ran lowo fagba
4: o se
8: e to ba ti ki a do re odun to ba to si ile iwosan ki ijoba nko ko ma se
4: awon olohun lasiko
8: to ba ti gba oruko e ati oru ina ba ise to npe nkan to ba aso to ba se ko se o je pe ijoba lo ma responsible fun awon to ti je dagba
4: Okay.
8: Ẹlòmíràn
4: tó sọ àwọn tó kù. Ẹ ṣe púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín.
1: Ẹ wọ́lẹ̀ fàgbà. agba ni e wo le fagba e lo
9: e karo agojo e buse
1: yes sir
9: o mi o klasi mo se
1: o mi o
9: e go ba te wa dagba bu bu ko go ba so lo ya wa ko go ba yo so
1: e si sir
9: ben because e ti ya bala ba wa e do le mo di wa ba
1: ben
9: e to ju awon bala gba o de se koko tatara jije ni mo o ji ke ma pe se fun lati ko e wa e bi ba wa lo pe a o di gba to ba se n bere nbia
1: Kama wagba pelu ikorira kama ni e aso won ori bakan won o ro daada eyin won wo bakan won ti le jeun ju e lo
10: ti le sun ju e ka won le rojo e ka ro sa
9: e ka ro
1: e ka ro
9: mi se je ma to
1: ba e ka ro e ka ro
9: ai beru agba ni o ja yoku
1: e gbe mo ni mo beru agba agba nbo wa ko e o e eyin ni eyin le lead la
10: be ni be ni
1: awala
10: backup fun yin
9: e se sa ko ma fu omode ni advice ko de ma gbe igbe aye to je wi pe omode ma le fun o ni respect
1: okay
9: ko ma be won
1: okay
9: be ni so that aye ya to
1: ashe
9: lori awon to na awon to na
1: ogbeni innocent
9: se bi boko ala won se lona won boko ala
1: eh I wonder
9: won bo lo leyan kankan won lo gba pe ti won mi ko daku
1: e se ogbeni john awon kan lo sagbe oku ajagun feyiti labe abubakar wa won o si mu kan nu won ko po lemi
10: abi
1: ah ah hello
9: e
1: ma ka ro sa
9: yo de segun olohun asegun fa wa agba o
1: ami e se ni dagba eh ni dagba jiya
10: ami
9: pe mu ala ro yi o je nkan to n ja Nigeria la mu gan ni pe ba te gan toju awon agbara la gan ni o je kon ma won ile ra o ti ya ti ko je fun ni te ti ba je omo ajo ni te bi ti je Nigeria oke ile ra o fe le je ko ma je
1: Oju o li ti yi eyi o li dagbajiya
9: 0704 700 3301
10: e ka aro sa
1: baba wa
10: won
1: ya lona to po ka toju awon obi wa e mo lowo ah ah
10: ko so nle amo nle
1: ogede okay ese pupo baba wa won ya lona to po ka toju awon obi wa e mo lowo won wa so pe eko yi funfun o fine ibo lo ti nbo eye wo eran ti ile o wi pe

0: ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé ọlọ́run ti fi ìfẹ́ kan sáàrin ìyá àtọmọ
1: ọwọ́ ti ẹ̀ wá lára obìnrin tó bẹ̀gẹ́ tó jẹ́ wípé kò sí ti ìyá èèyàn lè ṣe
0: ọmọ yẹn bá ń ṣubú bá bá dìde kí ìyá kan kò kó ṣubú ẹ mọ̀ pé tó bá dìde ẹ̀yìn yẹ́ ló tún máa bù so
1: ṣùgbọ́n àwa ọkùnrin ẹ má jẹ́ kó jẹ́ wípé ta ba ti fowo sile nle po mo ti sanwo na mo ti fun yin lowo na mo ti sanwo school na
0: e wo mommy e awa omo e ja to gba won obi wa bi o ba ti ele iku o at least
1: e je ka gbe oju agbara wa nitori wipe oro yi po o se ro oro ti alagba john latogba yi ti won sese tule yi oro
0: tule tule
1: okunrin mi o fe ki o fe ki be se ntoju ya yin e ma toju emi na be sugbon se bi iya se toju awon monjo ni ni won na toju won
0: se e ranti pe boye lo fun 14 years sha ke to pada wa
1: ke to pada wa
0: e de bebe madam gba e wo awa omo omo ko wa laye awon omo ko wa laye iya wa so pe mo forgive for coming ati gbe wo ninu eto ale ariyari njo sunday iya ni mo ti dariji oko mi emi ni mo foko mi emi lo se
1: emi lo se
0: omo e de so pe madam face your husband lodo temi
1: emi o ni interest afi suru o olorun ba eledumare ko ni je ki gbogbo wa ka dagba ya
0: abi o to aspect kan niyan o iya ni ohun ti dariji oko ohun o omo de gbe kan ri kankan
1: se ati efe oro yi ti e po nbe
0: e je toju awon obi wa o se gbo e je toju awon arugbo
1: tawa na ba ri awon agbalagba loju ona e je ka bowo fun
0: won baba ri to fe soda e je amudani baba wa ninu oko e je fun won lowo bo ti e je pa won kan wa loto e da mi ni won bi won ba lo si ile iwosan e ma kanra mo won eyin nurse boro o ba gbe won daga olopa e jo e ba won so ni pele pele a ma lo laaro otuni o gbogbo eyin te pe I know ni towo yin e si ni dagbajiya e ri omo toju eyin na loju ale ade tun wo luwole loruko mi
1: e ta ya debisi loruko mi loruko gbogbo awon ta jo sise laaro yi oni asun wa o dabo

0: ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta ran lo si omo odo asiko yi ni awale fife han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiribo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi kose owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo ki ni won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lo awon omo wa ni ilokulo ka sise fun ra wa ni isin ka toju awon omo wa ki won kose ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati le ise radio 1103.5 fm
1: My people, look here, I face me like Facebook. Like a silly sound, like a sinner chameleon.

0: Agboyin die wa butola ero ye ya wa wo otun otun lojo nyo ojo titun ara tuntun be ni ti wa ni le ise radio 1103.5 fm eyin eyan wa inu wa dun lati fito yin leti pe ati se afikun awon eto lede abinibi lori igbohun safefe wa e pade wa laago mejo si mejila lala ale fun awon iroyin aja abale iforojo mi toru oro iroyin ere idaraya ori aladun lodo kan jo kan gbogbo e lede yoruba Oba pe polowo oja Bushi wari yi, te iba wano la si polo woja yi, kon wole wole fun, e ya ama abo, ke wadara kumawa, kafiti wagbeti ni la ruge, ekwe wale, lori ero, 0803-382-8942, 0803-382-8942, tabini lori, 0803-714-6127, 0803-714-6127, oloki ti bi obo si yo, radio 1103.5 FM Oga ni baba
1: Inja fara lewu lori omo re okunrin tabi obere Ojuba ina lalakan fi sori eje ari daju pe ako awon omo wa ni ona ti won le fi mo ti enikeni ba fe fi tipa tipa ba won lo ki iwo obi na papa maran mo jade nigba ile basu tabi fi awon omo sile nikan ninu ile nibi toju re o to ke ma wa temu awon omo leti wipe ki won ma gba ki enikeni yala okunrin abi obirin o fi owo kan eya ara won eyin obi eran ti wipe ohun ta ba fi sile lenu ajengbe o Eje araga, bo awon omo wa, gege bi edin yen tin raga bo eyin. Ki a si je oluso awon omo wa, bi igba ti pepe yen ba ma somo re, ka kiri ode. Ifipa ba ni lupo le tunu da, eje ka koju oro si, lawujo wa, ka si panu po so wipe ifipa ba ni lupo, ko boju mu, lawujo awon omo niyan. Itaniji iwaye lati ni ise Radio 1 103.5 FM

0: adelaro eyan ni polowo aja lori eto yi ko mo ta wara wara bi o meta kita 103.5 FM radio 1 awalagba ti gbera ga ko
1: legendary beat.

0: ti Kristi wa lodo mi ti rufo yawo kini won na ro lodo ni elomiran wa ni ha baba ha ma bi o se ri mo fe travel out won ni gbogbo eyan na ri debt ti eko mi o mo ye awon to ti wa lodo mi ti ma ni lo gba visa re nipa gbara olorun ko ma se debe won a se fun ni visa isele kan ti le sele fun okan ninu awon eyan ti won gbadura fun nigba ti yo fi de abuja visa re ti ready lo se kejide bo se se ko ye mi sugbon ka so fun pe a tin reti e ti pe a fun oni date dipo ke o ri date e won to lo late ni je ki n so araye fun o ko yi oye keyeke awon ti ba ni ko se se ninu eniyan nlo lorun mo mo mo nse adu se bi n tolorun lowo si asoro se bi n tolorun lowo si sugbon ni lo gbagbo igbagbo a ma fe ye nigba mi je ki n woru anna ana gbadura lori yawo re ti o jaye re o gbadun oluwa pe ni na nda mu aye mi wahala ipoju je mi no bi kan je ran kan gbeto bo ba se yo kan ti to o sunkun sunkun sunkun sugbon gba to di ojo kan o lo sisi lo lo se fun bi esin lo ti gba lo le adura o wa da wonu bi kan lo o lo fun ara re oluwa fun mi lo makunrin kan to ba fun mi lo makunrin kan koda won o fi won ni ma fi fun ni gbogbo ojo aye re jo iwo to n gbo mi lowo to ba gbadura gbadura to ba ku die ka to to ori ese adura gbiyanju ti an pe ni eje gbiyanju eje wo oluwa to ba se bayi ma si se bayi fun o eje a ma gbo o eje a ma gba o olorun a ma de ti si eje to ba ti inu wa o ana jeje yugbon e ma n to sele Oli to wa nibe nigba na eli eli okukuri o ka ri pe njenu wuja wuja la aro kutukutu to ba se bi iwo ni ah o omo mabu ori njo na tori nti woli so ni pe ah iwo obirin o sa aro kutukutu to ti ya mu ti yo bayi ni wo yi di koko pe baba se woli leyin bayi se woli ni nge ti e ri nkan kan se bo ye ke ri isoro mi o ye ke ri mi pe mo nso edun okan mi fọlọ ni ko wi be o fi suru gbe opolopo yin nitori aimoro so nitori aimawahu e ti tayo aye yin idi ni te fi wa nipo te wa titi doni o te fi n gbe inu opo te wa to ba le ye aye re pada yo si da loni gbo mi eli o ti down eli ni obirin o ti wa mu ti yo laaro e sugbon ana ninu baba mi kori be aroye mi le mi nse fun olorun ha oli wa ri pe igbagbo ipo olo dawo to bere fun yen olorun si ti gbo ke lo bere fun ni wo yi amodun mo fe gbo kun re wa si bi mo fe wa jo mo fe wa yo ni waju re woli ka so pe nto bere ko mo sugbon nto bere to gbagbo le lori olorun ti se kini won na ni gbagbo le lori emi na dun bi awon woli igba ni loni kini won na reti ninu aye re to ba je pe lo to mo ni ipe gege bi woli loni olorun se fun aye
1: amen
0: gbogbo to nja ye ki sopin aye re o ma nkorin lera lera pe
1: eyi ki sopin eyi ki sopin ipaju ti ori e ki sopin re o si le dide o ma faye fun satani ko gbogbo lori re eyi ki sopin
0: ki ma sopin o dabi eni pe ise re ti wa dabi eni pe ko sona bayomo o wa ro pe ilu mi iloku to nlo ilu mi ni bile yo gbe mi ma je lo le mi totun be ko ri ninu olorun o igbagbo lo ti gbe o igbagbo nla nla lo ti gbe oro re o si nituma
1: amen
0: to ba lo igbagbo to to oro re o nituma iyanu olorun o farahan
1: amen
0: to ba lo igbagbo ni to to ogun olorun o farahan
1: amen
0: igbagbo lo nilo igbagbo igbagbo gidi lo nilo gbo mi lo to lo dodo ana ma bima ana bima ni odun to si tele ana gbo ma wa iwo na isoro re ye yo do pelu ne
1: amen
0: ni to pa o le kun lowo lowo lowo to ro pe ko se se mo loruko Jesus oluwa se la se pe
1: amen
0: o gbo gbo lorin ye ti we ni oni se bo ti

0: Iru anu temi ri gba iwo na o ri gba loni
1: amen
0: iru anu to sele saye mi yo sele saye re
1: amen
0: aye re o ni ri bakana
1: mo amen
0: emi re o ni ri bakana mo
1: amen
0: olorun ti n gba ni lagba pe yo gba o lagba tan
1: amen
0: ni olorun na yo sele aye re
1: amen
0: o je ke ran leti obirin kan ni ninu bibeli ti a ba lo wowo ninu iwe mimo iye ninu iwe marko ori ikarun ta wo lati 25 je ka gbo nti bibeli so nipa arabirin yi
2: obirin kan so ni so eje le odun 12
0: keyin o fi odi odun 12 ko ma fi ri eje sa lojojumo omo pe olorun fe fa yes ni olorun ni to fe fa yes ni ogun ti wo na nigba ti o le o ni tolorun fe fa yes ogun to de ba odun ni temi ngba dua fo o ni tolorun fe fa yes ni olorun ni di ko wa ni di bi fo di odun 12 iso eje ni sa yes
2: eni si oju re si ri ogun po lodo apo awon onisegun
0: oh lodo awon dokita oju obirin ma ri o won wa soro re di test eleyi won se experiment lori aye re se boro re ti ninu olorun o gba o loni
1: amen
0: yes
2: jo si si na gbogbo si oni ta
0: ewo obirin ma lowo o ntale o tale gbogbo toni ko si nti o ta sugba
2: ti ko si so rara
0: ko san rara na ko san igbagbo ma lo nilo to ba gbagbo loni oro re o ma diyanu yes
1: amen
0: o ma diyanu
1: amen
0: yes
2: sugba ka be o npo si waju
0: o wa npo si o wa npo si opolopo ti e ti ro pe jesu yo ti e je o to mo a te gbagbo iran ni gbogbo e amen ani e lo dira e lo se kini kan jesu yi te nke yi jesu wa o nje oruko jesu je

0: Onje oruko Jesu je ndogula onje onje oruko Jesu je ndogula onje
1: Jesu onje fun won na loni
2: amen
1: iyanu re o si ti olowo loni
2: amen
1: ku olorun yo fara han
2: amen
1: be ma ni yo ri
2: amen
1: Jesu oluwa wa
2: amen
1: je ka tesiwaju mo n gbo lo
3: nigba ti o gburo Jesu
1: nigba to gburo Jesu
3: o wa seyin re laarin opo
1: eniyan o wa sorin re laarin opo eniyan
3: o fowo kan aso re
1: o wa fowo kan eto re
3: nitori o wipe
1: o gbo gbagbo ni toro so wipe
3: ti mo ba sale fi owo kan aso re
1: ti mo ba fowo kan aso re
3: ara mi yo da
1: ara mi yo da bo igbagbo niyan o ti se gbogbo ti o se ku se se mo o si se gbogbo ti o fe se ko ri se mo o wa ni bi mo ba ti le fowo kan ise ti aso re ara mi yo da bi ba fowo kan ise ti aso ara mi yo da yes
3: lagan isu eje re si
1: sugbon lagan isu eje yen si gbe loni isu eje aye re yo gbe
2: amen
1: isu eje aye re yo gbe
2: amen
1: isu eje aye re yo gbe
2: amen
1: olorun lo se tan o fe ran o lowo ne olorun lo fe se yanu laye re Olorun lo nfe se oribiribi laye re. Olorun yen o si se loni bayi. E sa mi ke ngba o.
2: Amen.
1: Yes.
3: O si mo lara re pe.
1: Oju ese lo mo lara re pe.
3: Awon lara da ninu esan na.
1: Gbo temi, iwo to ngbo mi loni ara re na o da o. Iyanu re o te olowo.
2: Amen.
1: A mu won na dara ninu asan re o.
2: Amen.
1: Asan yen o mo ni gbe olo.
2: Amen.
1: Ogun aye o mo ni bori re. Mo ni ogun eniyan mo ni bori re.
2: Amen.
1: Olorun ti mo nsin yo ma gba o lagba ta.
2: Amen.
1: O ba gbagbo ma bo ma gba ma ti a making gbo kami re o kile.
2: Amen.
1: Oni a making gbo.
2: Amen.
1: Ti a mi gidi gidi ki gbo.
2: Amen.
1: Yes.
3: Baba Jesus si mo ni mi ara re pe.
1: Jesus wa mo lara re pe.
3: Ase ti ara
1: n jade wo igbagbo ni je ba. Awon eyan po be ti o lo nka. Wa po jaburata sugbon sibe sibe Jesu mo ninu ara re pe ase kan mo ti tara njade gbo iwo na le gbe ase jade pelu gbagbo lara Jesu loni ki lo ro po tin se o ki lo se lasiti ki lo mu lamu bo to ba gbagbo loni olorun ti mo nsin yo yan o lenu yo mu ideri re se laye re oro re yo si pada dayo
2: amen
1: olorun yo si se laye re
2: amen
1: ah mo nso fun olorun o pe ona re o la Onare yola
2: Amen
1: Mo ni onare yola
2: Amen

0: njo mo pe o ni ri bakan na mo lato ni lo
1: amen
0: lati se bi o ni ri bakan na mo
1: amen
0: ni ri olorun o si se laye re
1: amen
0: oro olorun yo se laye re
1: amen
0: igbo olorun yo si fara han o
1: amen
0: olorun yi paro o ma gbo on to wi lo wi pe
2: o yi pada laarin opo eniyan
0: o yi pada laarin opo eniyan
2: o si wi pe
0: ta
2: di o fowo kan mi ile aso
0: awon me yin re wi fun
2: pe awon me yin wa so
0: pe wo ri bi je
2: eniyan
0: ti ra ni ah o laye wo si
2: wi
0: pe ta lo wa fowo to mi elo ta lo fowo to mi fi igbagbo fowo to jesu loni fi igbagbo fowo kan jesu loni fi igbagbo fowo kan olugbada loni aye re o tori bakan na ma
1: amen
0: emi re o tori bakan na ma
1: amen
0: ta re o tori bakan na ma
1: amen
0: o ni lojo ayo re pe oni lojo ogo re pe oni lojo iyanu re pe oluwa lo ran mi si o tori leyin adura mi ogo re yo si fara ha
1: amen
0: e ami gidigidi kin gbo
1: amen
0: gbo mi iwo to n gbo mi lowo ipade nla kan be o to ni agbara lojo jimo yi nilu ijora isooru ni o koko iwa si isooru yi ni ohun gbogbo lo le si fun olorun ohun gbogbo ni sise nothing is hard for him. God is perfect in making an impossibility possible. Gbogbo ta ye ti ni o se se ko so na ba yo Olorun fe se loni o
1: amen
0: yo si se la se pe ninu aye re
1: amen
0: aye re na o ni ri bakan na mo
1: amen
0: ohun kankan pere ni ko se se yo ohun kankan pere e yo ohun kankan pere ni mo fe ko se e yo kan na ni ko pe meji mo ro to ba je pe o n gbo mi titi re se n gbo mi lowo ta gbogbo ipa ati agbara rin ajo to ba le rin ninu igbagbo lati wa si ilu ijora ni ojo jima to n bo yi ah dadan dani mo n pe jima on the 19 yi na ni o fun awon to n gbo mi ni Kwara State ni on the 19 fun awon to n gbo mi ni ilu Eko mo mo pe ni ola ni ma pe bo olorun se ton fe se yanu olorun fe faye re gbogbo ile ri o si se dele laye re
2: Yes. Oh, you can't say
0: it. She bought me
2: not
0: even
2: at
0: you. What did you not need that? What did
2: you
0: want to say? So, Lara,
2: oh, what?
0: Oh, what? What's the word?
2: What's the word? What's the
0: word? What's the word?
2: What's the word? What's
0: the word? What's the
2: word? What's
0: the word?
2: What's the word?
0: What's the word? What's the word? What's the word? What's the word? Omo bere igbagbo re mu olarada iru ikowo ni wona wa iru ipowo lo nla koja iru isoro owo no nla lowo lowo ba igbagbo lo nilo wo ni gba te mi fi gbagbo isele to sele ni pe emi kan si yan lo ni sugbon leyin adura ni mo ri para mi o bale mo ni mo ri pe gbogbo ti mo sa ri jesu jesu jesu lati jo ti mo ti gbagbo ni mo ntin ri jesu o wa mo wa ni owo kan lese owo yen po mano jesus jesus den kigbe to ni fun ani johnu won ni ama kan gba na awa ni gbagbo da sese bere ni johnu da wa ka de bi ko ni gbogbo nte ba bere le mi o si na da bo ba ma paul si o wo ni lese mi o wo to wa ni bi tan mi n o fe ko tu n o si fe ko fo sugbon n fe ri mo eyin yan je mo pe mi o mo mo ojo keta ti gbogbo e ti lo ti re gbe todo ti re do ni mo wa ri pe mo rati oro owo gba ti ma wo ewo mi o ri mo o pora ni o kin logun na to wa laye re ti gbagbo gbe loni tori lato ninu oni logun na mo
1: amen
0: ti na ko ni je ti e mo
1: amen
0: mo se gbagbo nti mo so fun o pade mi ni ilu ijora o se pataki lati wa si soji gbogbo ilu to tu wa en te gbo mi losun en te gbo mi ni Ondo en te gbo mi ni Eko en te gbo mi ni Ogun State e gbinyanju e wa si ilu ijora fun adura oluwa fe sun gbogbo lati pe laye re aye re o si ni ri bakan na mo ni oruko Jesu
1: amen
0: oluwa wu osan
1: amen
0: oluwa da olare
1: amen
0: oluwa gba ola
1: amen
0: are la fun
1: amen
0: be ni yo ri
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: iwo to ba fe ri mi to ba tin bo lati ijora ijora 7 up wo ko tin lo si amukoko to ba ti de bi Nepa office just after Nepa office bridge bus stop yen wa ri sample to lati ko baba lese kese si ibe ni oya si odu ni wa Aisha maforuko number 1 olorun gbebe street ni mo wa ko to di wipe ede Kasike College pere wa nibe ile to koju si to ba ti wo inu ogba olorun gbebe yen inu ogba to wo yen ile to koju se na pe ni orphanage home orphanage chosen home omo alai ni yata alai ni baba yen bi re wa nibe odun ni wa aisai ma foloko bo yi ni phone number to ma pe mi si lowo lowo e ba balance ke se ni ile ijora 08033519337 le ka si ba balance ke se ni ile ijora 08033519337 alafia.

ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta ran lo se omo odo asiko yi ni awa le fife han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiribo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi kose owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo ki ni won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lo awon omo wa ni ilokulo ka sise fun ra wa ni isin ka toju awon omo wa ki won kose ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati ile ise radio 113.5 fm